Ele na fa un malo fa malestino no man man fu tatu taimi yo ata wol fa yo fa malestino yo o ke mo kai fai kala o pese e si va ya pe a live lo TikTok yo fa malo si lo tino ma mi no ya i man tua o fu ngale mi go i muselo tino ya tasi na fa tu pu ma ya o e ata una fa mo fa mi no lo tino e pen fa fonga fu tatu tala me sa mo le telo ni so fa fi au de wo fa wina mai o mo wala tu tofi fa fi au mai ya onga pe la onga piula e va pe foi la onga i malua e o tele ana i alo fu fa na u tatu tu no o long fa fu na au to va tu ia fo i nga ruenga po ia fo i au nanga en fa na ve la tu mo fa fi au tau si nu al fa la va lavelo tu pu ne o fa si ko ke le onga i fa fi au fa wina mai I would tell you if we knew, or not all ye love five hour or ye to turn on no ma few anger, ye are measure for your nisio, a galaxy all of a pen now. Tomorrow, love a telling is with you out. A man, ye perfectly full of oil and a galaxy. My shell if I can samale ya for malemetris. My echo cool, a lot time before lay a pension. I if I feel out, pay lava leono's full to sanga poliono lima. Ye mawel ever know on a nay for if I feel out for to a fau my way is if I feel out woman fau my la lava and of no for I in your life at a daddy near to no, on a moony carriage seeing aluluai, on a loya love if you are loya. A man, I a cuckoo, my lalo tell me pension. I if I feel out you will termine. A ongo se fulu lope o no lima ia o lavanga ia ae ngā lulu e atu nei fefe au o mun fa ua fa koe foi. Ka ke le pule o foi lele ngā lua ngā fefe au o se mea foi lele ia ia o ngā e ia tau ti ngā o nei nei along whanau ia wae fa tau sanga ia o ngā i mā lua ma piula o na fa u lolea. I na mai lole sa iri ni o la tau nuu mani au lotu e o e ngā lulu e ai ia e pangalea a fai e uma mai ele itai taino o te mi retire e nisi o fefe au. E o tū langa whaale tonu na a e tauna e eini iawa noa fu ia mai loa o sa o loa ngālulue. Ma ngūle ma aki aki a le te leo a onga sa mwhai o ngālulue ngā o ina tonu a onga. Ia o wale tala ina fu o le fina ngālo le tua. Eina si a fai tionga wa mai lunga o le Facebook ma lunga le social media. Ini si a fai tani malo i Samoa. Ini si a fai tani malo, ni fai tani malo. Walau I loa ia Samoa. Ini si fai tionga lo mai ai. Ona le lato o nanga. Ia po o isi upai fai tia. Voi le lepe ale le leia. Ia floor show ma road show. Ola vanga ia fai. I se tono faltan malo. Ai ia tau ia. E leo le na. E leo ni faafi fianga. Po ani vanga. Voi le le tatu te o e tatu te nau nau. Voi le maka maka e. Si vanga na. Voi le lau kongi se si tupe fasili mo o e le te nofu le hotel. Ai a fai o lala vai te maka maka fuwe lunga o mele te lofo ai. Ia te awa ia po afa fi fianga lo ta pena si o tatu tu nuu. Ia maana ia tatu lango lango ia ima mata mata ai a fai fuke le fima maka ai. Ia alo si ka lapu ke ka fao ai. Al vanga na lo fai teo ini si o mea silo na ta ua la wau nanga o faltan malo si tatu tu nuu. Ia ma maa le potu e te alala ima e to fai. Ia o nā vāianga vō ie piu, o tau mafa, a whaifu ke lefi tau mafa I tau mafa l'hotel. Ia lai mōlewa ngō kianga ili mākeki, ia whakausau uru msauru au, ia ma sau whangu sea po sau whangu ali au. Ia ngā lui whālea oe whai lautau sa minga nā, pe a whaifu e whiwhu ki kau sa mistake I nei, ai kō lako e koe whasanga I ma l'estake I o l'hotel. Lai mōlewa noa, ia lui whai ngā li mākeki whakaulau whangu sea, Wa kaulo foi e pusi, wa taulo foi e fe, e nga ero le vaira lalo se pulu voi lele kia ngofo ngofo le e, ma kau sami le nga lo foi e fe e polo foi e pusi. Nei lolo pisa pisa o foi fa pe o leanga le o unanga nei faltel ma lo, ia o ia kako foi kio e, o nei o tatou lo vatangata, wale lopo nga lulu e nisi o tau a inga, ia pe o I foi nisi o nei alo le tunu u to o larafanga lo nga lulu e ina e na faltel ma lo, tau long long ina e oi kaku ki fai kio e a kau ki aku ni tatou a oi ni fatu susa Australia ma New Zealand ma America ia Samoa e oi kau ki aku a

0: talagang Pilipino, wala no, 90% dapat marunong kumanta.
1: Bakit gano'n nasama ko sa 10%?
0: Si Reggie, nasa 10%.
2: Kaya
0: lang sa Ayan, nakikibanjam siya. Ayan, Tito Ferds, share mo naman yung favorite dish mo sa amin.
3: Mahilig ako magluto ng adobo. Matik yun, adobo.
0: Ayan, adobo. Anong adobo style? Di ba kanya-kanya ang probinsya yan? Iba't ibang style?
3: Mas gusto ko talaga yung medyo maasim na manamis na miss.
0: Maasim? Maasim.
3: Pag may gatherings na may kasama kami mga puti sa mga classmate ko, I always cook adobo.

0: pena e tari tau piti ki ke hoka tonga koe peisi ki he PRFA. Au kwe mau e ke photo office I tonga ni pa kwhai ngā au e ke photo office ko ia I he whetu kou ki ai koe mei te ki. Kuro tonga whakakato ngā au ki ai kau koe. Mea lahi ki ono taitari ki tau tōru kono whawhai ngā maria I ha whetu o ku tāmo whēunga ke peisi me ai, ai PRF I tonga ni. Ai koe ngahi area ko iau ma o ngā ui ke whakakato pēta on. Ma o te pēha ngahi mahina si I pēpē toki kakato ngahi area ko iau. Ai tō wha taimi e ai ngā ui I whisi e taimi ni. Ka kua stari fō kia e ka o taki koe pasifiki ke fō tui tongan. Pena e ka ui ngahi mea kona e ripote wha tako choi ka. Ai ngahi ngā ui kou whimau ke whakakato ka e. Ka lawa e ofisi o fō tū pa mō ngā ui mitongan.
1: Ko eik pare mia I aotonga, eik no pere whawhanua.
2: Pea ko I kuna ki haa moa, pangai haa pae mo haa tei hoa tūki mo e tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko e tūki mo ako ni a Missy a ke pese te walu fitu te smale hiva. Pia oli e pe mo whai kiki.
1: Ko hi reni ono fua ki atu eik pare mia ka ko e minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tūki moa o e tōu likuluti fo ouni I whailonga I a kakato, mahina e ono e nau teuteu ki nau tōlu, whakalau ki ako, o whakafisikare ki nau hoko ko e polisi ako ako. Ko e tōu likuluti ko e nine e whakahingoa ia, ko e likuluti o Losaline, Loukini Kini, Sankielu Ahio, ko e tāhafokia e ka o uruaki polisi whewhine, hai potungawe polisi atonga. Ko e tōki mua I he likuluti ko e ni ko Andrew Missy, I he tōu likuluti polisini, ne fwaki kiai e pare whalangilangi ma kehe ko iau iloa ko Patron of Honor, fwaki angamaheni e ki he kāteni o tōu likuloti polisi ko toa pē. Ne fika ua atu kiai ya matapure pia mi fata ulua niwa fo ou, hawhewa, hapai, ko sione fatai lupe uvea, a ki e pesete walwha pointaha, pia fika tōru atu rewa kiai so filisitonga mi whahefa tonga tapu mo pesete e walu tōru tesimare walu. Ko e tōtolu tūki mua koe ni, ko e whataha I a kina tōlu, I a piako polisi, I loki ako, pe mga hire soni ako polisi wha fisikare. Ka I ako ngā hire soni kitu a pe mi loki ako, I he ako wha polisi wha fisikare, ne tūki mua I a sio ni whatae I lupe uvea, a ke pese te hiva nima. Hoko ake kia I a sami uela tuai mi api, mi pētani e ua mo asin tonga tapu, pe fika toro I lewa kia I a sinipata lai seni, me ina kolo mo kala au. Ne fua ke bie me ngahi pare make he o kau kia e ofisa polisi a koa ko urunganga le lei taha, mo tāsi pinga le lei he to urikuluti koe ni, fua kia ke Samuela tuai mi ampi o pe tani ewa mohasini tonga tapu. Koe ofisa polisi fefine a koa ko le lei taha ne ma uia e selaima tangina maire o pe tani moha te iho. Pe a koe ako wharangaraka taha, ne fua kia kia ngalu whakaosi o tawhahi ni o topu tapu mo tua nekivare vavau. Kai kehi koe kakato ni ako polisi mahina e ono e whanauni, pia mi he apiako polisi kai hoko antu hono whakakato e nao ngahi ngā ue kitu a I he tau e ua, pia toki maumia I hona whailonga ako tipiloma I he ngā ue whaofisa polisi.
2: Uni o ngonga whaloto whanua pia me leti o tonga ulua ki me ua ki hau wani pia fuke televisione tonga. Ka koe wakalewa enke whamumitaha mi himalai o sipoti whakahoko atu ia e pia oli e.
1: Anome toki I whilongwa ki koe wakaini ki e mala e hoi e sipoti. Auk teo ke whaava he tōna ki a e fōfua a whi auhi, e vāia e ngō kalapu iloa e Maris Api Fo'ou, pe ki e liahona Old Boys o whakahingoa be e whi auhini ki he ngō kalapuni. Kono whapapau ien mei he komiti o ku o kinau tōlua e whi auhi, I he konga e kāntoanga, o ka wakatutoko e ako maalunga o liahona, pe koe liahona sainiha alumini, a ia aukurotonga whakahoko I tonga tapuni. Whanatau ki o ngongo tuku mai ki Leti Otonga e vei paa ngo te mini ki he pare paanga e tolu afe kai wafe ai urungia. O manaki ke whanonga e whiauhini he tau e nima ai ufafuafua ke whanonga e whiauhi. Pea e tafi mala e lia hona Old Boys ono whakaivia ai vaingani I he tauni kai viloha ke Maris o whakapaanga e tau fo ou. I hene pehe kui kai ke sola e kalapo Maris ki he whiahakapulu I unioni. Koe hau mālolo ia I pua lawenga maari e, pea koe whikawha.